Gaga khashan chyo lundi khane ngan zu dedim singe thengi na bacho la chamje tshtili shugi yin. Thari phyo gyado yito gyada ngap chunga sum rapne meta lo yi fenda sumbe che nishu shi chilo yito nish chadu chida sumbe chinda ngawe che chukchi resa dawe nigi phyo gyado lundi dedim ka gyanshi shugi yin. Dedim ka daga nyugu gyab ne chujo chigda kama chushi ne ngiba phar kama ngapchu ngenge ring FM megahertz kya chume sumta cha nga che ne mitakha chudu chamda se na gire.

Shenge, naba lingia zuo, tari nga zuo, lirim na, toma, sumchua tang, tari, lesa dawe nyingi, tamchua, ka tang, peki pomone, tona we, pusha ya ka che se, negde. Nga zuo, lirim toma gochi shugyu, chua da shiri ki lirim ko, nangwa yongi uti doa, hata che we, chino, gosa gemi geyung, bo tangchua kenze shi, wachimu cho ne, katin che na we, 투제 체부 왕제